MC Ditumba, walifikiri wamenifungia ndani, kumbe ni mimi nimewafungia nje. Wamelala. Haidali Kavila Patron.